kukulay lilang panisimaligitun. Taman na luta ko imitabi katlaw tabuse ako imakakakat ilumi. Tako ako kukulay sawyaw katamata nuna akisutaw limat. Tako ilu sanataw tilugit. Nuna manit sa lugo tay ma ilusinga sokosis lugo manit sa siya lugo siyo kan ni pitat lugo akitaw katamat tay ko ako kulay imit tay ikatlaw tabo ilonte asiyo yun tay may matsulo uwali isa makatal tunga tay ko ako kulaw katlaw to imini kutut tapang hakamit sawyaw katalimata nanituin na imatsuin na katalito ukiumi sunay na iniungin na katalito taman nanunaw kaluasun hanga kukulim makukulay ata ko kukun na kun na gamit kanga ko nga ko katali mata apote tayin na sak imanoy mat siya makatali maakotin mon tayin meron taman na napato yung tao si mayok illoy akotin nga simmelo katali to ilangan eh tawa siya ang sangungin me gama. Tai ma tai Allah katlaw at upinga mi khimutsikon ay pakaltilunga ataw si mi khitunga katilunga tao nung kita no Allah katlaw at upinga mi upinga sa mi Allah si makasola tuwai sugunon tao na ni silak kita katama upinga mi taka ilangan ni ulla ko tsikini noil tayin na ilo awla sa ligibo kamote karta makku ingulta usijigirta nikitsat nilo pekotitin lo usijunning ilagirta ilangan ni upingami taman na akhuti kaingwe ilay kupiso nakaulusu uli katalimman manito ni Elsa, nakan ni Viningit, tiningat lugo. Tiningalim mataw nung akimot si Salimigata, tiningat lugo. Tay may tuko kimot si Saligibuta, ka umiagabo, tatatok, tatasato, pihotin nun. Nikita mo, ay panganiyo kamot yun. Tay nasaki Viniga, ako slik, uwasibo slik, Samuel sangwat si ta kemot si jogot tain na angotiga sangwat si mat at sa chitail si sangukalla sa katito kantuin na kimibo sukka jua lule akim mata kamuti bu pipalalim mata sukka susungo mata kimit tain ma sangukalla sa ma kamuti bu manito ko ligata. Kibi at sakibunga sake ka kanoy galo mga temak. Tunon niman kangani. Aumiti kangani. Umiagabo tatasama aumiti nun. So now fa kibi aga masakilong itong. Dahil na Samuel ay paka ukaot niya sugo. Sam! Ananay na ako yung katan ni kabuk. Tawakin mininok at sige ko. Nutikin naman ito ang atani. Noitan na to. Pisutok. Katay ma. Sangkala suli. Sangwat si kami kimutsin. Katan ni katigo. Manito ang atani. Noy niya sini. Utak kiso. Kubia suslakalo. Ito ko ay pagalok. Iyo gusto ko mapalisto no. Iyo tayo listo no. Kapya kita kati ko tayo na anana nga. So now patikitan na kami otak kati ko. Nuti o kami yung. At sot!

0: kiinaluunne kamaji harlaugunnaiga tataitsimani innu iluunti hanimallaummata kihgai taitsimani aannea veangulaummat siivannigunnalaugunnaimalluuni innu iluunti hanimalimmata kitsanallalaugivu taitsimani innu itokugattilugi unut kauta maakata ajulito katella ma sugutia kulluni inum marilluni toko katella umman
1: tana oni kanera meyok kingulluk saira itulak tawani taw na lab na neni muto yu kisiani nuna lagala ila kaula semakata fam meto pindangani tawani tana neni muta tangok tangi tugalo ako Allah sumagaw yak bakatam may kami tako ilagay ngin na luti tano ni karne ram mimat kung liuro ni tana ko yun namit tapos si buli ni kakaw yok Miriam Brown tana taki yung may ipaksa ni unik kakatam mat tapos sinaksaw tikun suri sinaksaw tino kabik sa nga nama singin mat tapos ikaw may minimana na Asia unik karne ram mimat na Saira itulang.
2: Taka. Aula yannik ukakalakasat nunga. Saira itulang ko yung Hebrew na minyo ulitot si mabang 1930. Yakamayak ka ni atatak ko ni unik kakasaw mga. Atatak ka tigan niya ni ati ula yuk. Noon na may hatasun na ako niya luk. Takhe ni makunik. Ilangan ni nai ni sami ulak takhimi yun sami hatlaw yung utinyal suni tayagan niya ni akito yung alam mo na tayagan niya si mas ni kakutan ni akun na tuni kayun ni pisi mas suni akito yung alam lo yung tayt si mani kampani hatlaw tayagan niya tayo maata si malimat halo niya si makasota nutamut kutek kami suni tapaw nga nunat tinut atasi malimat kijit kita mo kita mo nulan niya tinut ay hatta suta tawag nito ane suta kita mi sil talimita ay yami sogo si utilita nulan niya niya suti tawag nani okay ang malimat puyinut ano tuin nakno nakulo kaimot si tut si kumalo ay si yut puwi si mayaminik ukealim ukeamat mudakot hangkaut hatta halu tay ko puwi jalu ukeulim agal kaimi kaut sa kanyal suit kampanik kulo abit suit apanet tiluit puji ni apa ni tu company, amma inyut tengah nuluan ni tu amma apa ni kata kulima kimi kau di sini openga sano, nama ni ada tu saya puji, amma saya ma openga sano lima tu openga sano dikit taro merta saya puji binali kimi kau di sali openga sano lima kimi uti tu kita anu nati ni utjunik umiagaarlunik imutsik utjunik utjuhattatuk ek taima nikhimisuna million amigatsilortsimalungut ataatagalu anaanagalu illunnat uumatillut nukakkuka anittuaqhayunga marquinaulittuwa anigalu taina anittuaqa uvanni nukatsiumat ataatni kayunisauhattallunga annaw lorsuma khaya khayna law mata ta makhun khaya khattal lilang natot si pingam khaya law khattaluni taitsimona khaya migut pui pui nya khattaluni ukat sanglega mat anana nyokoditsani kamialunni sanayuk uwang ikayuttu nayna ni jari khattunga ikayuttaga idullittunga ungippiluttu suwit taikkuna akituriaru sangatunillune aullaigami sunasiniutu hattatut taikka kamialu niokkurutsait